Bario. Oh. Awon ko sarade, let me su mi na gbona. Awon ko sarade, let me su mi na gbona. Awon ko sada ni gan le gbeyan tu ayo agbo.